0: Philippines lo lo lo men karara karara ka ma jima na lo lo na boro ka karara ka ke le le karara ya ga sindi bigala Philippines lo lo men karara karara ka ra ra ga ya la ma lo ola le yo
1: hoya la le yo
0: ola le yo
1: hoya la le yo
0: ola le yo
1: hoya la le yo
0: ana ya ra nya ba wu le na nya ye le ndi ana na uro le lo nya mo ro le le ga ka uro ya la sera la ye nge sen le be ra
2: Limba, limba, limba, limba, limba.
0: Ola ola leyo,
1: weya ola leyo.
0: Mdo yala nye bili bili ane me yolo nisiko. Yolo sengi kita nisika. Yolo la beli leko bisa. Yolo bili bili la ila la nikalala. Malala ke majima anala langar bodoka. Malala kegele alay. Malala iyan kalay singi. Yolo bili bili la la nikal erugo.
1: Yolo leyo.
0: Ola leyo,
1: weya.
0: Ora leyo
1: oya leyo
0: nda yara ye bili bili ne me yoro ko fuda nda nyana nda mbagole na nyagere lindi ana na uro le nyamo uro le ganga uro ri ala sala ye

0: ni itikia naki angati ara kucheka ush. Imagine hata nkweni yake duo na lele. Nikimitike.
1: Yes.
0: Rakaya ndala boshe nderere bosa.
2: Hello?
0: Bayan.
2: Bayan FM.
0: Yes.
2: Amina hai.
0: Eo?
2: Isi siyo sole.
0: Amen.
2: Ayuna nungo muno sabo.
0: Agaro ishengo muno kiti?
2: Ne arai.
0: Ayuna
2: nungo muno mu arando zina ranyekana mti.
0: Kanya nane kitanya?
2: Aranyekaru vijani.
0: Ha.
2: Amarambari.
0: Embo ngagene jishu.
2: Eraga arambari.
0: Ehe.
2: Amara ngagye bana reseba ari bulari na ari sadera ge.
0: Erasa ngagye, aja bera baye.
2: Eragi ada olari olari ni ari le.
0: Kaj erasa da banda baje.
2: Ari boga mabaji ni na bi reta shipi na bu simikara le jina de bosme. Lai bu ti ben shuru bi ani da kaundi.
0: Eh.
2: Nala isha ya juu dola nuna ni chora kare kuhusu amana la jina juu na kai shuru biyani la isho ge kuna mna ni juu yangu.
0: Eh.
2: Ola pa juu mno baba ni aldari na kaju baba sahi na kaju mna kisha kare isha kare kisha kare dola kare kisha kare. Eje na bu.
0: Na bu na wenye re.
2: Na kugur kijara ni re disi ya. Ah kugur dama na mbele kuna mna ni.
0: Egero wakacha kazi. The spirit of rejection. Walai duriani iyage iyage wo iyage walai duriani iyaga ngaya.

0: era baye sa tobonare yanka ganya karibu le maisha lo monto ndoropote kuna sai ka jinon Steven wole saringe gracias sa ile boto anka ganya ka ndore gajwa ndoro sharpo ken ri kore grengo moyo ndo kana ka mitin duare nye a juna ke jwa itagolo wole na renge shiro de galon to ndo ka ndore gajwa do ne renko moyo ndo mona ri nge waza anga ma ile para kule na kaunde ipango na sirinya daktari teriano saidi mo asiba jokelo na gati na kistimisi sa e jogera ngariano ri kelo show bele bunya na ganka jinkita ti ndokana kote tendebona ordongana tarushi tonka uli na county ya Kajiado
1: ah kiri ndo wanaku moloro jongumuko ana beji kai rashi amuye kagre rashi crying in you ri amuke ndo wau mola gero na jokesi parena nimende majibu bo ngai ajibu rara kesipa kesipa kana na jore ngisuma ye phd na ndo mono kor masa ya sekisiai na sake ndai sia isidai ne sia yeu tena ri kijala ndo masa ile bunye ne mekiri na siai kora beta goli ndo mono kira goli youth ni bange losho na kala tayari na keti sababu pe lori kayu amgeti kumona ile ndo ngoro kake ore le kake nduara so nano kayo ndo gi nastele kayo ndo gi nasari kijana le losho na ndo gi nasak no mama na ndo gi ndia sa ndo ngana losho losho la
0: ipoto na tirya ndo ngana po kin bino sa sia sa sotwa wana boisho be boris sia na yo lo mole mesha gracias sana ya mesra lenye
1: mara yo ko tonga na tofauti maina ni po wa na kulito monok ame lesinja dan duat ne lesinja ndo na ines ayi na no ne gore focus ang yo ko tonga la ga na nuang wor na ka nyo ki po nuas ayi na ina focus no ajoro ni ki zoom ni ki ara na impact ni ki ya o lo shola ne me be ki ni ning le ga ronga ni am ko tra ina ngarang mai makiti and ki bo ro yo na ma yudu na yo tonga la support mi la la la ibulien ka kitoka shular ama itishi na ina mu na pe ya ore ntombonok ki shori kanyit milaka la deken kai sawa arushu kunye na galo rulo sho linyi ne gembandu abo we ngoro na akura na mari bien kai dukuya
0: ore na gere na jina ke heralia ga jero erona ga sawa ga wororo kyo male wodi eme e bango na male committee tari ko na ko kyo male wodi eme a to ko nyina gen krauno to ya ola sana kre lo kyo male wodi eme edun sifu na tari ko lo kyo male wodi eme e bale na joge shoma na basifu na a ko megre na ga stangre na bale ko tebe lo shona ilo kyo male wodi eme te lo shona le kenya ne li ma joke pona ga yomoro le kai asana kre lo kyo male wodi eme to ngolo na gere mela gwa ra sapa no shiro mo en jankar sapa lo kyo male wodi eme e mona ko wala ngole ta bayi na ga do kutini hotu ragile komiti ambaye naibali mwili ajo kuna kaita yu ya ranyo kaita yu na kaita yu sifuna tirikwale.
2: We were constrained as a committee to then proceed with the matter because we had in our opinion granted them enough time and ample time to present their case. They were unable to and therefore we had to make a decision as to where we stand.
3: Pending its position on the matter, the political parties disputes tribunal PPDT had this to say: the day any official of a party becomes above the law, so to speak, will be the day of the funeral of political party democracy.

0: ati ni olari singolo singolo ngata bayi wana sa yen kake nyati atu yen kake nyama yen poki olonge juma tatu meraba ke juma sara manare mero shusu mwana entele kenya wana chuti le murwa njo yoko lora chuti le murwa inu kenyo na zodo kate murwa poki nabane niti tiatu yen kake nyama yen
1: wana chuti le murwa
2: wana chuti le murwa wana se roro ginda dike ite ne benti ya masi mba suwe nanka ganyo embo tiyo inanu mama misai Jana muru wa gilena, wa sumara we. Itu dumunye niki shukokan kaya na she. E dalu yanko longa na nye rengita ngoldo ngani. Ida na muru wa gino tongo lolari. E kake ni nganga kake yoshi ake yehi doko kake itu siye ngesi. Ida ke nye muru wa. Ora matara ke tilparaku. E ora ke yebe ki gona ke yena uchumi. E na garame na serkali na ilaba. Ilaba rata ke ye garamoli. Enyamale ta ke yel bara ko ata de na lo du ka yo ra ke yel na lo eso ka di tin ye mi a tamani ni ol majani le ne an tin ore nja ta sabuni na mi an bili e ora ke yel ni wana shota wa nda e rombo na bona mi an tin ni do ni ta la tin na mi la bana ba ta ngara ye ya e ora ke ju wo mboga e boli mbogo le Ore sol dua lor tampok dengan uang cara tak jinovasi. Jadi aku punya uang yang kau bikin abu siling kini amaja. Eh, orang yang juga nasib tu orang kurla na mu era desin tinggi tu orang kurla na gaya na orang kur di sini ni na. Eh, media gaya orang asli ni naik orang kur motor siling kini asli tambah kami asal ba. Orang kur lojo goni sesiapa siling kini anak tambah kami asal. Ore gulo sabu gina geye kidogo lo to kwa nyatati na ga ni yenja tam enja to mbili mpaka enja to mia ine ore ke na shote gule na ge eto na geye ti abori gule amu shilingi 30 ndu ba ne nya unye sinje ndia sharani shilingi 30 ne ndio kitia eh ai sida ge nya muru ame ni ngoto gi ore ge wo maendeleo eto na ke eto nywa nywa da da ge jal bara ko nyo bo ama kai si kunano na kai si kwendo na ta so ndungani eto nywa ge ye nyo oloi bo mo ni ndana mo era boli bola ge ya bolo gi bara ko na I bara bara ni lo bara bara nya ge ye le girao era bolo ne ko mara Ba ta na ge ye to eto jo jo ka ne me tin ni ne sia Albara ko nya gara mari dangi shenyela. Ai shuguru sinyele ni. Ata sa sinyele ni nain ti la megi megi ku yesu nyange me ko ata sa sinyi. E ora le yele wa na shoro na e bio tishu. Ore na se na na se tanya serkali na ga nya malole. Mo gore ga da ba ge shoti. Ona da da ga price na ge nya malu alu ngani ne lo na ore gore ne mo ya sabu ne ne la ngi na ga undi ni go ne Ewe inoate enyere ndano. Nalo no kaptate nalo. E nyamala ke yore sipitali ya serkali ne nyamala. Ame tiyo jani. He njoto al gafana. Inali kisi nyo gafana nje shugu danga ina. Nje shugu nada ito kaya ngosu nye bioti shugu. Tena leto wa sumara. Ida ke ni nyana jokil para kwa ngwa rishota. Ngwa rishota tate ni hiti ya nagelare. Ngwa rishopi minye nini. Da ga nye bige ndia masi yang na nje ita ba gi ne ga mwe shwa masra bo ti ga nanu emili girei mama mishai na namu ba ni lena ndi ro na yi yangu amen na ma na majana
0: ba mete je amen emili girei ya na yi yangu si ne mo shora chuti mere jo amen kaja max ni jo emili girei
3: Itu beliau leng orang jadi lembur gua Emilik Reng, very nice na pengkisi leng Emilik Reng itu orang jadi lembur gua. Kaya syarat orang nu Emilik Reng, emaksi 83%
0: Kabisa. Aku leng jo yoga orang jadi lembur gua. Kaya nyonya lalu terduga jadi lembur gua pokin nabani niti.
4: Ayah,
3: orang jadi lembur gua.
0: Siapa doga ya? Polisi na rasio ya baya na bena nkinye sol jogo tunyito kira shigeri jimwa ge neipang juju oratioti le murua
1: oratioti le murua
5: oratioti le murua ya kira sheben son chana murua motio kira suwari mi kira inya maliki no renkara sida kingira ga indile sida yi wala alami yoko sabari anako niki burara na alo soko nini nerata ya yinki shuru orbi sili kuna gihi sabukin emirera ake no elfu sabini nemirera ilashor no salasini nemirera ake yentare elfu sita ompaka elfu tano nea kirake ninyo subari mkiara inya mali nikipotea nalo idiotisho wale emiri nya nalo sibirali angirike kijo kirake kawo njorke jordan tonyoke kiyo kirake kamiri sibirali irike nea kutraiko nija harara nasia yor barabara oro barabara itero kwenye kutori kisilu mpaka jalo etorose haito sono kabisa hara ninyolta raja hapa irobira keta inyegi lasini nyankara kwe tenkara ake naa esi ayake yankare neeku kira subati pi kidolta sinche ntoki tung'ori meekilepita taake ketumi enkurma te mia hamsini netumi sukari te mia mbili netumi empaket oonkuashen te mia tatu ketii akeyie maisha shumata neeku kingira ake ninye aendelea esidai neeku kaaji taa nanu Rashid Benson tenamuru ormotiok nairoroki ntipoare
0: Rashid Benson temurua naje normotiok nishuri lora tuti temurua naje kwa ngera mathare leto doko ya naki siye kama kawaida yini juu najuu kinante maria mariti atua enaya kenya sida yule nga maa yenefem tena olong kaja maksini njuu Rashid Benson
3: itubilo leongo ratu tulemurua pongezi sana very very very nice kashoreta maksini ara 72%
0: na shole nkitu maratu iti doro pengwe nkite sheni damona ajure pawe saa unika mili na ya kiyoko lono juu Steve Saringi ngoro kiyolo mando.

0: elmerishi tankara yo singolo jo eranjoy
1: endugam
0: yema jemo
1: nenjo nemite mbian taranka wele binda
0: ngifongolo nguyo yole ankawu
1: yebon yani nira unge kake kiatra basi jarba
0: mbian
1: kai dingo vira ungisholro ngani lo rwale
0: no one lebo
1: na ilevela da joge via ko no sobe
0: e bai amara ningi fina lebo
1: amara ningi ni tere guani mir na gato fauri na mo robiani na hiyo
0: eh
1: ore se gere tere guani yeng na gato fauri na mo ngara na buro me imagine re guani kire
0: ni lo dual
1: lo ri shangarna
0: eh
1: ni ndogi alep
0: yes
1: yani I reni no
0: ni by all means ni jana do gere tanki sima
1: eh
0: amu simwa na I se ma da lega Nebya na bala mbata na jo. Ore kona kishu. Na na ishoruaki.
1: Ah.
0: Eke taraiti.
1: Yes.
0: Nitu da nyeki buru. Eke semaiti.
1: Yes.
0: Nejo ke mincha ke nyaka kitanga nyika. A miro ro be nyolari msimma. Ngishu na banji ni kitu jungishu.
1: Age mu ka gamba. Nejo ne mincha ke nyu.
0: Mincha ke nyaka kitanga nyika. Nejo ke. Nuri nari kona kishu yo lo kudwi na ko pempe jano mira.
1: Yes.
0: Ka ju kishu mira to rondo.
1: Te nenyo ldungani.
0: E bal ldungani ta mare ne ngwaile.
1: Dulu ya jene mira makenge ranga inyo.
0: Mira ko sokon. Amro ra kanyo ari misim magi na banyi ni kitu ngishu. Ne ju kumbira yo lo wa jora grali yele le ko lo mon. E ke boro lo mu gelo ko nyaton. Ya ni ke mira.
1: Oh.
0: Ole megla ni nyeme pungusa. Ole mishini ni ngwale ta na juki.
1: Yes.
0: Ne ju kanyo bem pelor kwen. Wana pia tere ngeta ngayo soko ni menoti
1: na
0: no ikinga zengeta na tele meta na ba nyarwa na mane ngeta ni darwa kero ne ne iya ni so kya longa ne jo na ba ki hweti na ye bozo lampa zo nyo kya na kop ya ni darwa nyangi hwe ke nga
1: elo de so wa ah ba na ba tele kanyo ye jo kusu rubunke lolo shule Kenya
0: rubunke lolo shule Kenya
1: Mayol den dog I don't know what you will do with this information. Yani wore den dog nenta sana information.
0: Na yet wo yolo.
1: Yet wo yolo. What am I balanga say make finance bill lo shole Kenya?
0: Eh finance bill
1: 180.
0: Anya almost 186.
1: Ondo munisiet otoki.
0: Eh.
1: Ip ondo munisiet otoki.
0: Eh.
1: Irbunge ile meti pale.
0: Tiato dar bunge ip
1: one. Why yes. What is I do bunge ip onum? Neto dash. Ejito kaja?
0: Ejito dash.
1: Egreta imaki ni miki finance
0: bill 2026-2027.
1: Na niyo yitumia sutu nye kodi lela arinari.
0: We.
1: Sawa.
0: Ehe.
1: Nese jujaba, wale siya yorubunga ina representa?
0: Representation.
1: Yani ninjoy fatiripo, yoro niti neteni ya ba oldongana fulani. Neji upiu, obiu.
0: Irubunga hii bonto mundi seto toki.
1: Awole za mwashi nani?
0: Ehe.
1: Mishoru ya naya anya ya rusi.
0: Ora nkamanya
1: jaga usharusi
0: yela jo
1: kabe represented ni akola we ninge ni ngona ke biro boga na oro ore gela dosha
0: yela jo ore ta dala to lu soyi yela ba shida na wa finance bill
1: yes
0: de jo it also no it also
1: yes
0: it also no it also yes pa ke tere ba sina je ne salamu
1: no ba mi ndashe no lungani ni jaga na ruki ne amini ni jo enana no amini ma ga ra hagi ajo nyana re lungana laini na ga ushito yes I should know Tangara ke sababu oldungan ore na harungan likido ye kili kwantini
0: we na bodyo nati
1: tamane ne lambwa na nijo njeta selungan na kana itase ore na represent
0: ye ma shwe matata kagere joki ke sai no rais William Ruto tata tamaka nya do sai na finance bill a jeima

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kabisa ngorje ondakaje bona abe sankapi
4: sa saba.
3: Yes my gana kidogo tu pe bona do an sada mukuru gelo mona sa saba be shugune.
4: Yes
3: de bonda bo erisa sada yo wole ni ndori yajo na roi enontu na mai ka wori yereja
4: de
3: ne gura na chiroi ene box so na gura na ni ngoni ne gura kenya yad me ropiani
4: kabisa
3: na gura na jenyo
4: ene box
3: ka ngo bi nguran
4: ronya star
3: 6
4: 6 6 hash
3: ye bai ronya star
4: Nibi kile kariri nune, nibi kahash,
3: yes.
4: Nishuwa,
3: Ibai.
4: Niglulu boxer teruo lelo ile, liki njua ritinoji,
3: yes.
4: Nangine mesho option mpesa pin, uribi shuwa, hindi mashumara ole sulani.
3: Ibai.
4: Yes.
3: Kuna guna la jengo ni, negara narika njegu mkani yoro yi enchilinki.
4: Kabisa.
3: Mbohola. Mangondo.
4: Mangondo. Yusa ni gani yo?
3: Sawa sawa la jengo mkani yoro yi vile mwana siyaro le sulani, nara kuna saitu yi ena dama, maya kakito karu mnangori gelo mwana saa saba. Na te kuna saito hii enadama wala hini mwani
5: Inkorokyo Lomon Temayen FM

0: Sofa na dema.
1: Kabisa.
0: Na dema?
1: Yes.
0: Yaje.
1: Poa sana.
0: Ya ya ya na hi mosopala. Ga le songo le mosopala leng. O jo sedi na na premo.
1: Yes.
0: Le ga ga di mind assassin.
1: Ka ba bona assassin. Ni bonjadi.
0: Ma yo no se bolo. Ma yo.
1: O lo ra na premo.
0: O na mo na bir.
1: Mo
0: ra ba jong lo nga na ji.
1: Ha ha.
0: Na bi dong lu gras da yuma na ji.
1: No no
0: ko ci dara. Ne jungu ta assassin mo na ji ni kai ne ke.
1: Ai ai. Ani hida.
0: Kai ni lu rito. Ngira ya ma. E ma na na ko. Ya wala dem emwana bir na ke ke matas a lot
1: sana
0: emwana bir matas
1: a lot
0: a lot
1: yes
0: ay ay den na bana ba ngi ala war gele gi mera ba gi sinna mera
1: jidda nanu nana yalla jobi mi iko kumbu chewe be
0: yes yes yes
1: apana sahaw
0: mi gidi gino daru ba mada no sinna na mera sinna dun na kera mbaka mwen by the way dun kera mwen nyo
1: dun
0: kera by the way dun manara mana perna ray masas alaf
1: ngom
0: garelo
1: jilo miri pa nyare jeng wana geri na bolelo
0: na yo la yo kayo problem na raka ke
1: eh
0: kai kai ki no ki grayo gar no yare shu
1: yes
0: e grayo pole pole ya ya sana nya bai da na no ndu mera we lu na ke jo ndu sin nya na bai se
1: na
0: mo tru na ro no o position ni jima da je yo xomu
1: de ba do imem longo
0: fiaro men day
1: haji kan adi lo borishe le da lo
0: ma ga jor sinda sadi amara beru bisol nga biello ma ga jor ndasari jame en kiyanget
1: o bua gen komo la ga lo riban
0: na je jame en kiyanget resu e bua gen ye ko ya mi xomu wa ko ro ro yo ko ro nilo mi fer de lo sinye yene ja ha ya ni ran nabi
1: yes
0: me xomu perm na la ga ja la lu ti sene ni mi gila lu mi sene ngaja
1: nilo
0: ngam ndaba gila ma gajo monitoring spirits na gara
1: yes yes
0: ya le ngobo le monitoring spirits spirit la la e gila kay monitoring
1: gila dal ti chama lenni
0: lu ma chi no bokin
1: yes
0: le do le do ni ki duaya
1: kajira de kunari
0: ni shugunye
1: kanyura re shopu
0: he
1: kanyura re lu na
0: e ki monitor wa mera
1: Eni kiyolo mashino kuliko niyolo yeye
0: yuko. Nito, nito shari ninyana duo pias na program.
1: Eni kiyona yaripikisi.
0: Nito wae nye kuhompesho. Peri mwamare nkwaya. Hadi warudua sana aje. Ayu ninyaya miku na aja duo.
1: Ninyaya misho modu.
0: Katara le duo rata. Kepo la duo rama abu afra bunye lora napu. Ya ninyaya kile gira ori lomolo dono pokin.
1: Ninyaya kile sambasa.
0: Ninyaya kile sambasa. Ninyaya kile nkolo niru kukoyi.
1: Kolo
0: ninu. Eh, mian bawa orang kerja amat dua nayang kira. Dia pun mian dange. Semua nanya nayang kira kerja kira. Misi lingkri pun mangkar ria.
1: Very bad.
0: Hey. Ini misi ada nyok.
1: Guru
2: mangkar ria.
0: Hey.
2: Maya Yen FM. Maya FM. Nabu orang pun tidak bisa na. Ini ni kau yuk naro county tenung. Maya. Maya Yen FM.

0: Oyete. Kendo ni yare na disyo. Enda manga odi.
1: Ki olong e juma mosi sa domnare enka kenya o mesa shoso wan enka kenya ibuitare anjina na

0: Lakini kuna swali ulimuuliza huyo mrembo.
1: Ehe, kama amejipanga.
0: Itiaga na era na reta.
1: Ehe, itanape.
0: Itanape.
1: Pori begi shukunye.
0: Ehe.
1: Nika rosungolo jonake, engape, orunji aga nage, legani kuni.
0: Yes.
1: Erunji pota saa.
0: Yes.
1: Oloni jika marmasa.
0: Kamarmasa.
1: Legani kuni, orulu swedi. Again, in the meantime, mayakusasiye siya kasiaka.
0: Twende, twende.
1: Racha tuguze. Racha tusikie.
0: Twende.

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masyadong mura lang kapalang mako si Emmanuel Olekisim.
2: Chene po nanu pike ilelio ni kay Esa ita kwa ni.
0: Kay maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishiro karamase.
2: Yes.
1: Nigyara maendeleo. Kato kwati yola di kuk. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Grao shu kika karampe ni bi kajay.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Ere maginye. Eng kaganya imaginye.
4: Mayan FM.
0: Ore olo shodwal chumati. Newang entaisiri.

Panga salimu ile kera ile baba lime yolo baka ngai patum Hola aleyo Hola aleyo Hola aleyo Hola aleyo Hola aleyo Hola aleyo Hola aleyo Niki joke nda shekate Nile buya nga rambo iya nga ina siri ya naija na duage Nana iwa shakiro bodi subuhi Yanga ina ikurugurne uwa ngome kenyo Nene apungari koko ngishune rukune iya iya na ambala Nio shokyo lindi luwa subuhi ile ngolone yo edo rangelani Nadu mwenji vishi vya yambori ya narimbe negando kwa ya nerindo na bori Na ibori bori ya kito angkara kato menye ito Na joki nika imbirie Na joki diari mekarimu na teki lorko jetakong Na joki nika lagwa Na joki lo meme lagwa ngariko kwa kishumi yololo Amwa ngariko ni nondo ya inatoshume mwe nyeruge ngai Na ngariko ni nege yaro nariku nyola malor kisungu Na ngariko ni nenjili ya inatipa kake onor kisungu Mede dingiri kireke nye jana imen

0: kite jaba tubuluze nebo yok ne kitu bulutua
1: ere maya
0: ya namba na botolo sholema
1: ashamo intu bulwa yoga inta yok namba nabo
2: mayan fm
3: ya mayama